0: La poi ho Tanzania. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nsala mata ko ramula.
1: Ke mata ko ramu no la kaltate ona mashepa.
0: Ona mashepa. Vanshava.
1: Iwa shava ken rol bukan we thambuka.
0: Pani sina himya.
1: Zinda ka gihina ra iki koha.
0: Pa himya sina na ya barere ke bonto.
1: Grazi mi Alfredo Antonio.
0: Alfredo ama Antonio. Va en shara ndromo yisi no hepa musoro.
1: Ah.
0: Motoro karo ruwe ya ho.
1: Ah, yo wo wikuri
0: sa. Ah, yo. Ka phela motho mamoha.
1: Yo ndrata.
0: Motho mamoha ke bake mokotro.
1: Oh, arale pika ba
0: he. Ah, yo. Nka na ba hani ba. Assalam.
1: Ke na ba hamu ara ka la tine shwa ke la Ernesto. Ana ka la pelava. Hello, Rangero, Rangero, I'm from Taru Pene. Azulaga.
0: Masapia Muloko.
1: Ooh, I'm not my guest.
0: Mutiana Mosa, Wala, Ashitiano Vricana, Shimaman Manila.
1: Ashitiano Vricana.
0: Akavi.
1: Come on, Nagy, not a dog in Naka.
0: Ah.
1: Ni wo papa ya san to ba mi ki yero chale che ro wo mar ga man chale che
0: ah ni wo chale che
1: kero yer
0: ya ro yer ri wa ta mana ka
1: ken ro wala ken zula kala barato zula ka petro amna no zula si asale ve vinti na papa ya khala ta ki anre ya insta ni yesi ni ya wo zula si yes na ya san to ni ya yo ken era ken male la babo ki chike ke
0: Ya skurella.
1: Le gota po tapela.
0: La la 3 horas y 50 y 3 minutos. Van nocha. Bon dia. Alo.
2: No, bon dia.
0: Assalamata korami.
2: Umata kawana mararu.
0: Wa wini?
2: Wana mararu wana therla.
0: Wana therla wana mararu. Nsina
2: Miro Luis Gabriel
0: Vanshava metelo waniyo
2: Metelo aka wa kenroi ngori wa mwa ka tobeywe
0: Awari batani
2: Mwa ka tobe
0: Awari wan
2: Awari yoru kwa hotel
0: Hospital orohiwa
2: Atu wa mura ha sana
0: Mpeshi kalo wa kuveya
2: Ayo
0: Munaba ni salamu ba
2: Salamu kana ba mama
0: Kansina
2: Aka na sina niro Teresa wa hota
0: Teresa Wahuta? Akin aku?
2: Akin aku anirwa ayam hiha.
0: Amara ya iwa?
2: Amara kami anirwa. Amara kami anirwa. Baraka.
0: Ahadi yala?
2: Anirwa poni talusiu.
0: Ya thele ni na nohoye?
2: Ya thele khala iso na tibi lwaro wala tina tawa di tibi ha.
0: Ana masheni?
2: Teresa Lucio ama ana masterela.
0: Ama ana masterela?
2: Ah,
0: roge tu.
2: Ah, kinna baha ina siuwe. Awa pathani akao. Adisantere awa pathani akao. Ah, kinna baha ana kawa nirwa telpia. Pianora. Polka. Ah.
0: Amaliliwa.
2: Akena kirimwa ko nago.
0: Eko avira.
2: Osukurela leo.

0: Bon dia.
1: Bon dia,
0: Trumpy.
1: Selamat datang, Rami.
0: Jangan lupa di sini, sudah coba tahun.
1: Lapa ya, kan?
0: Berarti Pak Uli, di sini, sudah coba tahun kawan.
1: Mau mati kawan, namu kawan.
0: Mau main
1: sini, nah?
0: Serasi Pauli.
1: Ah, Serasi Pauli.
0: Ama hole. Ayo.
1: Ama takwa na mukawa ofera wala hipiye.
0: Ofero ndio nikirio na jira kwa.
1: Olelo ka nikere kensa na kari upakwa na marabo. Opekuari abo nikolo mwabo.
0: Ni akuma na home na vitaye kari kire hotel na akuma ni kama asuwe labo.
1: Kangwe hamudo pana otikano wora kama.
0: Na tangwe.
1: Kakuma na nne. Arini mwata munu pale.
0: Mata hai kibru kongwe.
1: Ayo, arofi sikana ayo.
0: Ayo.
1: Santu mulopano, otikano wara kama omuli, otikano.
0: Ayo, kama suwe la mtu, haa, teributu.
1: Nkanto manshaba.
0: Manshaba, jenro, kato fere, jitenteri kongwira, nakoto mtu miasapau.
1: Amutu miasapau?
0: Aha.
1: Yereke si iso ayo, shomole na ike, kandu kushano kila tipahi.
0: Ayo.
1: Una ba ni salamu ba?
0: Salamu ya pa jana ba ta ta ne ya la. Karo le kam na tu. Karo le ka ta ta kan to ni. Karo le ka ti ya ta ti ye le. Ba ta ta pa ya. Mu ma ta pe ni. Karo le kam na mu ti to. Ata ta salimu. Amma na ma si yo le. Na mu ke man na ba wo.
1: A phara.
0: Ha ko phara yo.
1: O ye be hi salamu ya. Hai.
0: Kalau kenapa tak ada Nelia wo?
1: Ada tak wo?
0: Ah.
1: Yang ni telefon wo. Yang Neli.
2: Berapa anda berdua?
1: Aku mian ya.
2: Salam, bagai hal ya.
1: Sanova, anda riwan Nene, yang rumpi wo.
2: Tada, al do istirahat mengkalah
1: tu. Ah, mengkalah empat masa.
2: Ah.
1: Ah, untuk bangsa mungkin ferawi wo. Amo te faron on patre ni wa mihali paradinu.
2: Ah.
1: Amo makabe kilu.
2: Kilu 30.
1: Lape? 15.
2: 20.
1: 20.
2: Ah.
1: Ah. Nka mana ba hani salamu ba?
2: Salamu yo fa jai na ba pa pa tu ki na wa na ba na ba na ta ma dia na. Ta fa ka ba na ti te ti ma na ta to.
1: Mata meleke telepon wanto munna.
2: Waqara kawde mama ilario.
1: Mhm.
2: Na mama kaltoni. Na manu sanataiya ata tafitu. Amama salimu. Amana masyole. Ata amkito. Arofino alo siwo. Darowele kamana Fatima. Ani kitimi nina mwarayene Atikimula Gavirike Rukunotika kumarneke
1: Oh Shianito Nelly Anelly keretu hama lela Bondia
3: Bondia
1: Nisama atako Rami
3: Kenia hanyu Antonio Carlos Nisalo sunashua kuntuja mwana kakuri Hele kama atako muhika tino
1: Nka ba nshaba tukendia.
3: Ba nshaba ba heba ke problem le ka tsa ka uwe ke lo ka fera pa ka thole ka wa ka thona wa ke wa haka.
1: Assalamu na ba hani.
3: Assalamu yo pa jere a ke na ba ha mbara ka khana na maselita. Karo le ka mama mbara ka priele. Karo le ka na ka o thokole baba ani hani o selita. Erika, Mercyu, Davilsoni. Karo le ka rewe le ka tiwa smo po vita. Na tata kustinyo, na iti yom tuni wapende wa mkota wo, na pito mwara buwa vita, na shuto kwa naka ukuma wukuma, ana makitu, amara parau, na nayo otene na shia ya. Nyumani waka alipistu, mpende wa kutela vale, mia ino kihina wana kwa hoko loa.
1: Kya shkurela. Nafize fila nova, mira wamigu falsu. Bon dia. Hello. Bon dia, selamat datang Rami.
4: Bon dia, mana guru?
1: Nape?
4: Hello, bon dia.
1: Bon dia, selamat datang Ramula. Kini guanana. 4 horas y 11 minutos. Van noche. Buen día. Aló, buen día.

0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sama ta korra mula.
1: Oswal pinasia kumara pitiri yang kubure protokolo ante na watal.
0: Amata kawan protokolo mukubure.
1: Ai.
0: Vasha metlo wani go.
1: Vasha kindo keresa. Dalme kro ko ser.
0: Na bani salamu.
1: Sama pinadar alkutor kana ka khelle.
0: Kya shurela?
1: Na tek nikwa.
0: Nawa shukuru.
1: Karo le kamara mariya tal meita. Mai del sadeti. Laira. Isatia. Isidia. Do karo ka patan ni ora ti ni kula madi tau, ti gale. To kamne ka bago. Karo le kana taitu, moto kala wenno. Kamne ka bago, to karo le kento. Ti yaka. Asento. Karo le ke. Ais patani ya lo ten ma ka hunno. Ora ti san ti tuyo. Kuma kuma aiti obrene siwo aputo shuma ati alo ten mataka huna rame kini kawa hen atia
0: ire si iso owa no toko lwa tiana bondia
2: kumpi alo sotore
0: eha lia ya
2: mkosha lelio kani nisu tiwa
0: aya kambakani
2: ayo
0: vanshabu owa na neta haiva
2: Ranshaba ba ke mutu la makwa ka. Ah, sona kuma ka ke mare mare ka ke ra ko fera la le.
0: Ta sata kha.
2: Na to mulia ba hi.
0: Ah, mulia.
2: Ah, ka la kar ka to mala mala.
0: Ampo mutreli ha.
2: Ayo.
0: Amare re ke heni.
2: Mare re ka pa sa yo ro la ko fera.
0: Ah, salam na ban.
2: Salam kina, salam ro pa te kina ke la ya ko shwan tu. Ali putora ran thaton na te kin kwaya
0: na shukurela
2: na shama yoani ali putore
0: kwa shukuru kina na manne araru na wa shukurela
2: ali na mona raru
0: ayo
2: kapajara iya ni to ki hal lakir na kwa turu
0: oh ake lo holo
2: ayo ni ana kayo ama ma ka pelia ina to ha manuele Na chama o tene na mara wene. Na tu tene ya o ni mata kan no rani ratio msantiki. E pula ya ro rupa mo sa pa tu ile.
0: E somanele.
2: Ah, o kumpa pa hiti ki na so kumpa so ro hiwa.
0: Mas ke pa sha kan se ipa na. E
2: i pa sa pa sha ka sa ki na sa mari o ko mo ya ru ene te yo.
0: Oh, mla.
2: Ah, o ka hi ran ki ya.
0: Mas no ke ya pin ye.
2: No tonde leita pa hira de ti rio fuwa.
0: Empa ye ke kumpale.
2: Na pe komi.
0: Muluku manene.
2: Ah kumpale na jo kam mata.
0: Ula.
2: Ah no wa ka sarara.
0: Kash ko la mara Osvaldo.
2: Pa to na mikosh kuro kirkata.
0: Obrigado.

0: Bon dia. Aló. Juega con Jayela. Aló, bon dia. Nsa mata kwa Ramula.
1: Mata ka tayo ona kuwa.
0: Wana tukua, sina na to kwa yana soili he.
1: Ni hani wa MC Dion Ludiwa.
0: Amulo Ludiwa.
1: Ah, papaka.
0: Ah, Vanshava.
1: Vanshava Ndrova. Ona ti ako fardan ki mi.
0: Ano farasan chi ni?
1: Ah.
0: Ha ki ku she ker. Hua, hua, hua, hua, hua.
1: Jawabu kirimu ate na buwaku shababa ntalihu.
0: Oya ya solelo oya ya sa.
1: Babu ibo mul palia paisa ya ko. Ka hin to ba puani mul palia ta nya ka ana hi mana kunya ta.
0: Na sya ka hi ya pelela ka. Ka huwa ni ma ta nya go.
1: A ma ta ni nyu na le ari la to far ta ki mi wa pe ri ma si kala we ha tu ni wa ta wa ta mai nya ni.
0: Ka ha ne we ra ro pele le wi go.
1: Na ri.
0: A wa nkela ba kusini ya ho e. Kana musuru ko thuvela ka morwa
1: mulu pelya ka morwa ile dinu ba hanto thuvela ke
0: esa la munna na ba hani ba
1: mulu pelya ka ne salam dina ba kere na ma muye ya o arroye ma o mura rohe na sia ya ka thige le ka mulu pelya ka ya tichi na ankhala o khopelo na seriwe ke roke mwana ka tomeng ku shimsetio hari usetio ivi usetio ka tigela ka ke roke ka mphanyi ke mulu pelea ka fantista onkhalo to mthapao ka tigela ka kinare ke la afu nufasi yo pirinta ya wana mwe ahikile ke la ru ari wa mpula wei wo bairo yo reno wera ke hawa hai salamu yo na mpumaya wa riaya wei wo yani yo kise ye ke dilo ke la nyu mu pele ka mo re ba phatong ba o era mpio wa le salama ni thalam phatong ni ba nzenye ni mo re pele
0: loko e khali here
1: ana puya khale ni loko yo won tete
0: a phera
1: o phera mu mu pele ka
0: ni ja skolela
1: o se forro
0: quattro regge 40 minutos. Bon dia.
2: Hello, bon dia.
0: Nsa mata kwa Rami.
2: Bon dia, Radio Msovi, bon dia.
0: Nsa mata kwa Ramula, sina?
2: Hello.
0: Kini wana nakana retorno.

0: Hey, munira nyu hithele bona pe.
1: Mukiswam he mulupalya ke tu, miyo ka phavela pa hi swele sheni hiliwa mhusiula korero seva.
0: Nkino lela ni sirisa ho. Mukume ba hi.
2: Bana ne tu, ngarani ba mirava. Miyo kini mo swele hani mirera lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirera lo ni oya orera, Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na manewani, ikuha ikina, nkino na mota watu mayoja nkiti mani ya mwili, wawika avahase. Masi kikiwa wira muhano, ngunu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya.
2: Siyokwe ya, kinape yoja yokwe yopanya ni yosiva. Niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva. Mtoko mto njihero, ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
2: Isote pa orere la wikumi. Namuso tena kato ojaka.
1: Ni wunke lorateni. Mugishuti hiya wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu otena nirere la oja orateni. Kila mula katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika ni sumana.
2: Etu, ngaruhani parate mosa. Oni kaweli amuhusi mosa we hopa yo uma mira vola. Mumba mate lo orere la uyena. Akuse ava hamara we ni anawe to.
3: Mukore hopa yo uma nakale kiti ipirir kwa samuya ku franko ni macho wa kute sumana ni mukalimu peliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpento wa wata.
4: Mai sabo, mai vida.
5: Intento mo.
4: Mai vida, mai sabo, mai vida.
6: O que a vovó está a cozinhar hoje?

Yoko Hiwa Yanenli Morosheni wote pashaunwa welapo yano sa Africa ondriwa sheni murote pasha unwa era morola o tepa unwola na vovirikana ni miroso tene simponya ne yano wa Africa ola ntola o tepo hole lola ntomuni sueli he morosheni usina nawe Ela Dioko Hiwa Yanendi. Dioko Hiwa Yaneraru Niosinsa. Nera Munisue Lihe Nihiku. Namoli mwenku ni nintrapeliliwa nihiku na arkivu. Arkivu wa musuwela. Mbushi waraka saka ye mwapo hewa arkivu ni mo. Mwasuke wa arkivu ni mo. Nito nihiku na arkivu nintrapeliliwa nena anosha mweri yola. No upu sharambo. Ia tisoko hiwa taru. Mukandia nyuwaku la etiminku enerwa. Nuroa vahani nsipo na chikaka na venulule ke na venuroa ola sherena.

0: Monira nyu hitele bona ba.
1: Mukiswa mhe mulupa le aketo, miyo ka phela pa yo swele sheni hiliwa mhusiula
2: korero siva.
0: Nkino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
3: Bala ne tu. Ngarani ba merava. Miyo kini mo swele hani mirere lo sintune.
1: Eke kai.
3: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera. Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Horoka la wira, amara karimu emelela. Nino kana na maniwani ikuha ikina nkinona mota wotu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
3: siyoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singiswe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo kwa kalo otumaka.
3: Isote pa orere la wekume. Namuso otena kato ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti hiyo wape ya sisa pipi.
3: Ayo, atu otena nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilile oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wika nisumana.
3: Etu, ngaruha ni para temosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mambira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hamwa raweni anaweto.
4: Mukure hopa yogu manaka laikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento wa wata.
5: Maisabo, mashvida.
6: Itanto mu.
5: Mashvida, maisabo, mashvida.
7: Dodoma, mui wana no mosa wukumela po Tanzania. Umrume liwa mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopireka miaka miloko mili ni tanu. E gulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taro. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kone mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibazi solili, ikani ni suru pali, ntoko mutu kani pamelawe. Nini wadela ni kuoso wanelea saplash tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodoma uo akala wera onirwano etonyero enihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Muroba ukurela niwa ya noo oniruwa etonyero enihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Nyumu ramatuma maavikele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea wemerele loso tene miwenano la untumihawe. Wawi mpaji ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana. Mumatele ikulusha wa Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili. Onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya. Akala maporo sintumi hiwaya. Elapo yotene. Mpavela kwa osuwa la sikina. Sa Dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhinama e-maili arroba kpl-mbk.com. Munipanya wa wako vea.
8: Owanya kamiano kinapea ni masa Bela Pahi. Mahaya nali kanina nituzo tene kinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Niminutu miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaya morhe kujo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya yanjano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka muza kotene. Ni hata mwanaka nkalo hakaleleni. Masaka, Bela.
9: O que que a vovó está a cozinhar hoje?
5: Mais sabor,
6: mais vida,
5: mais sabor.
6: Mais vida,
5: mais amor,
6: mais vida,
5: e tanto amor.
0: Mas como assim que não penta a cani? Olha lá que não sou ele a mapa ele aca, nem cusi no uma no ele a macura. E hoje hindre era o asve la naca. Hahaha! Eu sou a nioa que vem cusi a minuto moloco o toquia. Nem há conversa, não é nia oni sabão naca letura. No malan rovani pita ni soten ni kela hopavela orapi horate ni otere kelela ni mwato la kinro ako sueliha akala oja akatua tanna mosa mukushela abisa ni papela nrowen lepe ni nro pavela mosi nekilu emosa ya nikuzi no uma. Mwahikalani, mwakala urumela ehopa ekina yo uma, unisivato. Masipole, ya kalehopa ni maka. Mohana urapi hanimasi wawi ekumihe maka. Isuari tanuso terekeleliwa. Esepole mosa yulu paliwa terekeliwa marote ene. Isinora pili so terekeliwa marote ene. Nusi neyokope ya maka yotadu. Ikopa pili sa sopa makuro oku timani hiwa. Ninyusu na shavi na yamasi. Vanto sote ya ila asora ni sote rekeliwa. Opajara pahi wapea. Kupanela mhele makura oku timani hiwa ni sebola. Vawa isupole mpache raya uviri kani hekore. Mhele isuari oku teliwa. Esinora ni masi. Mwaika na nesinora kufamulatu. Oni siva tusiso. Muhieto kotaka mpaka mhusa utikanela. Wata lana mhele ni kusino uma. Ni muhieto kotaka minutu miraru mpaka tanu. Ni uolikana. Mwaka chapote mkwe haya. Mwaka la oja haka ni karakata. Nakala msoro kotela ni salata ya alfasi. Wa mtito yole nyusa mswela anyupaka. Ala ya arima apelawe pipi olelo. Mwere siso waniwa ni mswela anisa. Yo sivele ni yoja.
4: Mukore hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samulia kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni mpenda.

0: que que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Aliba! Aliba!
4: Sara Mabaraka!
5: Munkala wera muroku takutheya ni muneta ni noni nompathani. Mamukumi!
4: Murokhala wira ninkela wakhela muxukhurwana a kha kawani vo kimphavela wetetele yonye mosa yo rera wahiyo masumerikatunno franco nkhalisisapo yo watta
5: mwahawaxeni muhina apeyani musi wa itaaputhanaha pa franco anniphanyaneya toapunthesisapo ni okhweya waaphwanya
4: itaaputhanaha pa wakhaleke wira no musivela
5: ayo mwaapara iyo ya sokhweya masi sote posiva ni okhitimana kinoorowa wooxuthihano thokiha
4: kihiwa sara kinoorowa mana niha
5: mukiroromele miyo mwaaparaka awa noorowa osiveliwa
4: nake olelo kaapenye muhu sa itaaputhanaaha pa franco
6: Alima.
7: Ayo le la kereru si baba ntene.
6: Kino toto pelani. Mohana mkila tula saka olwa oya owe minu fava. Iko hasi ntene.
4: Nkirero shukuru nake. Niku toka ti mpia salama.
8: Nirento kohiyo. Mukhaleno yo ya sosiva ni mirerelo sokhwani mukhale wootteeli wa murima osiva vancene okhala vancene ni mphento wo watta
1: Bye,

0: Munira nyu ithela ibona phi?
1: Mukiswami himulupa lyake tu, niyo kaphela pahu swele sheni hiliwa musiula korero siva.
0: Ntino lela ni siri sa ho. Mukume ba hi.
2: Bala ne tu, ngarani ba mirava. Meo kini mosweli hani mirere lo sintunea.
1: Eke kai.
2: Ayo, eke kai. Mirere lo ni oya orera, Yohana ubahaniwa.
1: Ko shukuru pipi. Oroka la wira, amara karimu emelela. Nino kanda na maniwani ikuha ikina nkinona mota watu mayole nkitimani ya mwili wawika avahase masi kikiwa wira muhano munu nipaka mashinta ni mirelo soko yopanya
2: yoko ya kinape yoja yoko yopanya ni yosiva niyo singisiwe la wihana wira yoja saka sosiva siva mtoko mtoni hero ehopa ikiti nakala ehopa yowuma.
1: Ahe, si sayo. Mirelo iya miyo foka lotu maka.
2: Isote pa orere la wekume. Namu sote na kado ojaka.
1: Ni wunke lorate ene. Mugishuti he wape ya sisa pipi.
2: Ayo, atu ote na nirere la oja orate ene. Kila wila katoyela. Okatisha ni malihanyo mhilije oja indu hele kumi.
1: Kinona wira wavika nesumana.
2: Etu, ngaruha ni parate mosa. Oni kaweli wa mhusi mmosawe hopa yogu mamira vola. Mubawe mwatele orere la wawiena. Akuse ava hama araweni anaweto.
3: Mukure hopa yogu manaka la ikiti. Ipiriri kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu piliwa kamurima. Kosiva vanchene, okala vanchene. Ni mpento.

0: Vivanto,
1: Outro gol lá vinha Romari. 87, 42, 61, 76, 7. Ura ntregule namusi aniwa wakati olava. Suli hanaka ihali Samoa nimo. Alanguro teka. Nesela maheu. Maheu, miyano maheu yao pahi. Ekekai. Ale na mukata haya kena ku ankura ntikwa na ya ankura ntikwa na ka ntikwa andro bala ntikwa skupia ka ku panya ka pahi ai poya la al pali mano wer le ki mana

0: Bom dia.
1: Muito bom dia, meu estúdio Marathi Moçambique.
0: Ensina muito hoje.
1: Toalemo a pili. Wana kalipui, onankosa pare onakwate.
0: Onankosa watu mela washe nivale. Ata.
1: Wate ete mulupaliaka.
0: Embe reshenva wa shiva eti minkwila.
1: Eto minkwila mulupaliaka anki. Wale ori piha murema. Ah, salame ene tu so. Wanye epuri ye tu pae.
0: Epuri ni yona veo pia mutana ni mutiki ni hola.
1: Ah, mulupalia kahewa kane hatan tano noka metala ya matioko yoreria.
0: Va epuri la iyo enro pacharaka mutano vava ohiloka.
1: Pasendrom kashara kantano vava.
0: Masi ako hereria murare luaya ekanle wamala madiha mutana ni hola.
1: Mulubaya kan ka kumwe wona ka kumwe wiwa msapara omala mali hamkhana ni hola. Ah so ke nona ka ere pulele rupa ka nako suela ka okanyari wangu perper wangu.
0: Atono hi ko hereri.
1: Ah mulubaya ke ni kivila motoro ko hereri ya.
0: Wa ko hereri kunya pa himano yo kala enikumela mawani wa mata wahu eni sa wa rerla ni resai.
1: Masi mulubaya ka wanji chikinona wa rama hawe pula.
0: Mwahawe pula.
1: Ah, tapo tu karaka majoko na mwishima kwe sa kondo waka letu.
0: Masi wanda la api hara kakunye na shina nene wira ntowa sule uli liheriwa.
1: Shari ya mulu balaga.
0: Akala mpela hawa hamoni.
1: Akala mpela hawa hamoni. Mulu balaga masi yoka shari ya. Kapelo la vulana. Karungu njari mensaje sake parto ele opo ha. Seitale. Tiboshi mulu balaga nendo paka niela kihina iwa. Anto katuna la vulana hoy wishene para ver de kalele kinso lo lepa
0: ainso lo lepa
1: ah
0: yaro ha vekela ka tu imano ka phela ke lepeli e fulano wa kela permiso ra u
1: ati muli bala katuna
0: ware ra
1: ka ware ra kana ndo tana telefone tu
0: akala pela vekela
1: ah kende sa ave kala mara kale Cristina Virgilio wanaka elso swalimu Nelton Swalimu. Asa mwana mwana akavona ona ngosa. Ha butuli ndruye wana tukua. Enekele ndruye. Kaveka leke mwaka santu. Kaveka leka wapaya parangewe. Api ya kafiria. Api ya mwora. Na tumo tene ya nilake na nda umuraki yone. Ke hawa isalamu. Ha butuli ndruye hao. Apotule fai raja posani ai na tumo tele mulpela ka ko no krimela bawe linyo wala melaka
0: no shukuru
1: tabo berkatu mulpela ka mura swali mo apili wana khali ko na ko se zora na khata.

Yatoni Mirava. 14 horas ni 44 minutos. Bahili kele bani kilo kala mamsani hali sa mundial. Bampiki sanola ay hali sampira.

0: api ushuri ni kumana kibaye untipahi mpago wahi majira iregera konta wakula mwaka jinawa iregera jikwaya kwa mfano nina hekara nana chua kurehera tres vezes jikanto ya kharki penalti etu ya chua ile mwiyo ni unakaka hama chuka tore pela kumira mpira yonakaura aina hotema wana mpila uiva ukati uipata uikuta wa ukala miloto
1: ahao
0: ni mwela unji sabole inveja unsu taratrata anansu talamu kuma vate yera apeja peje mtacho tenenya yetu mpira wa himachura mena mahoku wa lava wewa maniaka wale nkampu uhana unwaka wapita picha kem minutu mili miraru une patalene wala umpela wa prezuta kare matare tempo unakha ni farta vile meli wa jotene nyo kimpelia regera o we epa batewa havo trenatore mpelu mata trenatore mkuna nawe una apu yari kipa yonanda pa bono koma ule kipa yomashuka wancho wave haja tungampa mamu iyo yonetu okay. Mena o havo arbitru mtumhalu mata arbitru hana tukiaka unjisengine na weno urwano polisia ulutuke proke ula mpea uiva makalelo nta arbitu nwa palo mwata nta chotele nji regla chivale mhoka lava nindamulia wahi machera ada anamante tene ada mazuka doro wira vay wardi pinya vana nyu mwepele kwa mwambulani arbitru wuda nilatu mwambulani ule mpako amara we mpaka mpani mpako ukati isani tula maja arbitru maja gola yola
1: ya
0: halumbala nkampo mwambu mena nta chotele nja jihawa mishitami jihawa mahoko leyera inyanki nyanka kihona warwela kapiaru makumia ula bula kanantu nula bolo lola kontha bote ula kontha nansupakula nabiru waje kanera ula kajibi nyanka hina mbola na kamana ile akunya na hina njogu njogu njogu ne inajwa kwa rania masi kiunaka ukonfiare inyanka pase uira era era nungama ya luka mekibole ula ula mena mpaku trenari bolo la na trenari ya na somia na ajuelia mwanya kala kule we itu inhala witu kitela josu wa soma chungu usome kita watungu wa maji mpaka ujuela wera hawa bola bolo la kareke da komisao ilo pimpele hu wera kuli dishita ni kalana ka komisao dishitali ni komisao chinchi mungu kabdelgado mungu kachere legalizado pima ni hebron machura adi ni wabaha nsuruko ushuri ni wabaha nsuruko undipe para ni kanaka komisao legal legalizado we prokhani ni kipa wana uraku wantikia jokadore hana kanaka kartao di jokadore akanaka kartao di jokadore li mpene huintarudu zirlela ule jokadore la kawira jokadore ushuri niya na ukumamo nruma kumia iferi yao nruko kawo hana chustakele kartao ato nye heke mpaku wapresenta komisora mi que jogador em associação desportiva por exemplo eu catar para me queremos de fato é jogador então ele e tu o mano pim pim o cara na pim na escola lela na lela o cara não o cara não surpo muito mas ele não chega para cá nem para cá nem distrito nem na forma da zaca mas jogador é maternador é árbitro vagano vagano o anjo o cara nem na fase o mahio então cura distrito na forma que ainda pesco nem pim pim o panca ele apoia o mas cana o cara na escola tocou em somiele Conta hen han escola na educação física, mas escola eu mais jogador, canal que não a província Cabo Delgado, mas já havia aquele que havia um pelo cala escola Maru Coluna, aqui em Jola, ni pro nemela bandaya, mas hen nandelo na wata mikora, wera mwan humo, ni kalana ke ni poro ni nsomia escola yo mpira. Ntu wamo usomia mpira siane, nerani siane, proke ke inamunani wera football o mpira ndeke atu 11. Indeke la 11 wera jani. Ula bolo lola nita jotene yetu insomia ni someke ni inapa yari anteko porque ya la majuka dora pangalu jesi amu uruwa musambolo musambolo newa huru portugali vayi omwana momu eka
1: nito la kuwera majuka dora la majuka la mwavano la ankuma machoko ni ana mwane la ana nani andamulia ya varekwe kweli ukavihera wajira umunu ya mpira
0: Ala namu wane opachara wera yakawiri havalde arne ikampu in Libya na wale pila namu wano tenwe ni liveke ni Libya sana kontore jokador lole jokador chihavu chitu havo isiri chawe marupelo jokador na mpotu kama ukatu wenchi wohi rupa hana rupaka jokador chihavu cholia chinkoti hii yawe jokador na mpotu mapiko osaru honro wa matranka niita ntogwa na komunu wa chole melarunya chokotore le hana mpelu ntaka ashkin zora nambi japiche hiyoli ndash 14 iyona niva undwala mawinti neseke khanghalo khitire nta chavnya na jukadora leke ipapaya rarancha isomu isomu makuvane muhana nta chotenenya akabyale olwache kenyena
1: bana na ntotha watawa
0: Van Piemana, Yakawe Havo, a campo maldeam, Yerekani Liveke, Hini Tunakin, Livekontain and Sorcola, Pimperola Squadora Caraca, Procapsocatarana, and Apera, Metacarade, and Apele Caputra with Navarre Noripa, Nahonuatagamem, and Apero Rushpital, Tajo Tenenio, Itu, Ginderas Guadaro Cana, Piemana Haven, Nacabura, Borana Livia, Nin Livek, It's your man, your picture. Yonayeli, Mpak Haveno, Wakijama Squador and Wild. Wava hai kuriere kilelo aldeya mana atika mboda hini ruweke mwa
1: weichi
0: weleke napu ya reke nevaheke vana tami hawa inkaraka maldeya nacho wakura kwa mfana maldeya litanakari ikipa pili otaru jine wanana jina jura ikipa yobayru fulano ni ikipa yobayru fulano kine wanana inkala na ngolope ai itu yomana majinu huku ni mpele huu wira aldeya mputika wewa khalawari kipo ye kinoji wala maju wapwela kukiva nene nava ni mputika aldeya unu ni pima
1: selesamu
0: aldeya ni hipi nkuru mecha mkura kuli aldeya kuli lokalidade kuli poshtu o kuli dishtetu ni khalake selesamu hii musambiki nihana selesamu ya huu nihana mambash nkabu delgado wani mpukana ni selesamu yu kabu delgado ntao hii ni kande guvernu na kana ke seleção yo distrito hi unana kuvela upela wava itawate chombolane chakala ka mposha mshativu epa vani mpela seleção yo meza vhi narwa pa kumeza ni hali nafasi ngwa na bola equipamento e chutera porque seleção yo meja nala meja lala nuku ni hala ukoma yarwaka vai mtamba unangaza kontika ya perdere que ngo ya temia ka kenera na tmila meza inera na tmila nkwape pinchwa na ngo ba anjisa jena no nkwape nta phema na khuli selesa khuli poshi na khana ka selesa porque heaven now na ku vera pela wajudar hata ku vera no humani momo ekipi ngwe hesa sawe ina hana mamba vano ferroviario baia pembinha black bode no sertete chotelenyo ekipa choman ya khuletu e provincia Pima na hivana nyo anama wana na mantete. Na ule pelane ni ukulumete na wira. Yopa cha kwa aldeya na wa kikura ala. No na kwa kipe mwia maldeya momo kerni bola. Kula shefi da aldeya, shefi Dubai. Potu pankawa ni mpilu panka nchanko. Ni panka nchanko va ikipe mwila va kerni ekipamento. Ni panka ke? Togo ya mpaka nchanko. Kalusiki tini.
1: No kwa.
0: Ila panka nchanko. Ntao ile ikipa ya maldeya wa hivano. Nito topeke, nunueke, wani hipotu kumihanchanku wala. Amira vya hukana bola. Bola nopia. Ntao, wani hirake chani. Ai, ntao, nipange kanchanku madeha na pera, ikonto. Kwela mtu kumihaki ikonto. Akinele konto pili, ikonto. Ikonto moche madema ni hawatu mili. Inakuma mili, bili nanto kabola. Ntao, aldea kanono wakana bola. Ntao, pina pena wakumeta na mantete na ale anivriana ili radio Mosambiki.
1: Kaje chavo mipatani au lafuna mipingo chinuka biherani hina wamite kuchanya kipiranya.
0: Hiyo ni hani mipata chini huo chakanenye impreza ana matajiri ana madam panga himo ni hana kwa mfano rubi maningi na nashudari na sukuru fura unte kwa hina nashudari grafiti totali ne masikomu chinchone hukala wira hini na anuwa malilia vinji wanu wa malilia kavale nita wako uka vihera unkato kuko uka vihera yetu majana nika vihera wakala wapia mbaba ni hana vila matajiru minji osmani hana sotili ni hana kipa tu chingale umali hafa na harita amele mepata chwale organizano governamentaje hini for example ni hana maski na judari ki ukumu kisanga mpaku makumia ni hana fundasawa zudi na judari ni hana kuendelea na hana judari haununiza ikipa chinchimu chirina oimi na hana judari kumitao ukula ule mikupi chinwaka madha hini na wale pela kuwira mpanga kele na hana kwezano sosiali maji mpiro loda na judari ki nitifakitu ala atwa na judari hina masu kuru na lelo kama chihimele chungwira masikini era kaba akinayoja wewe wamha kaba le unamba hamere ne bana onke bahele mele irawe ka kete ke bay unamba hamwer wanamba irawe bana muiti a pas ntao ke nko utitra untitra honva wan ai ba ke habia maji kalu tu akena okuli tuna kanawe maji ke wenye na kaka ntoso kro ntoso kro so ke tuni ja pantwele ne himmo jano ni thoji thunyo ila bo yemu yare na ne ko to ne ne no no ngoy juru juru jibrale bani tuji ni nano bahera bana ala tanni ka bahera na kuru me wira manona na wate la kan mi khoro bana ndira wonyo kana musukuru ninna sukuru ninna na su dani na tabu sukuru ela so nelo nivelele jithunyo phate pelo unitan kola venchi tahinna wa koma ala thana ana matha jiri ala thanne varana ala mi patha chinu jomane o jo khopele jo jo vate nan lelo na sutar ki konten hana ke pa jin jherna pera ni hana ke pa jin jherne payment ni he khanin hala we mella baba nan lelo nabir na taka mi khora wera khura alda ne khana ke equipment o khura alda ne khana ke sutera o khura alda ne khana ke ala material hu ekiti for example unani chwele karna ba ke kit makhe pa ne konten thuna khra ngwa rantu ninuti kartea fulano ngontumo hovorwa karina barsa munani chwela ngatanda ke kiti de primer socorro munetana ka nyikitu chirene ho machi mpanke he kurubura ne khanna ko khole ke pa chara khanna ka ekiti jo primer socorro ili triore era ni tame i have to alienda ka wira he ne khanna ke kepa ne khanna ke e projeto de sustentabilidade ne pro yo li her ne khanna ke tuli hera e ke ba pot khanna ne mataya wan mpela u upanka bag wa kha khambocha upanka mphori yehova obola haya pasile matelela yana bola ntamu mphala ka ikute phala ka itu nanga kwa epuire yole pire lelevano kwa nghala wima ya tokotha ka kotumiha uli herkepe ile na panke o epa ne panke projeto hu ile kepa ihavo maje banka sosasio panke bloku pasa e poto un concorreo nda una concorrean suruko poto un 40 na kunka panka kavale e projeto yo panka e bloco nda je bloco na tumia ka panka o e carpintaria nda cho tene ni tchim pere muli era e tepe m
1: aki ni ta fawo tini na jale ni ya ba taki ni yo ra wa kule la kure era e risi na kavale ni na mpira ni
0: yo pa chele ba wa ku ba ore herere en hina montana yo provincia yo cap de data
1: chino claro ta fauti presi i fulano lela guarani chule le na pelle ku carai lela
0: yo pa chera equipamento ila itu erne ho metho ter not kula u hes equipamento ni chivela ura u kuli kipe tikataka na mpoto utikane ikucha chowani maya
1: iwarele
0: chaka hina wona ba ma patra hanu ko cha jung wala ora kon sikithe una chura ala sheha ho wala che she aya
1: ni
0: na hanu cha ya ora ko skola una pa na skola de uniform aya na kon hi ba no de khal ma chuka tor tame wa ni chi wala yo re ra ba ne pe kun tika bola ni warele ke ma karayuma yo wira ule chuka tor yo na ye leva abola mpira ila itu ineli sokole benchi himan heba wo kula no hukun ni pelo tota chotene wala kuli ke bi hana kanaka bola akanaka bola otreno ni bola ontika pel men lo kuli ke pa kanaka bola ele o wararu ila yonesa yonera rwa ikampu ele lo nararu kuli ke pa ikana ki kampa ya maldeya ni hi wole baba alhamdulillah ni hani tayinchi vano na wale pel wala kaninjona undwe unare rwa kuvere nena ba ura wa chef d'aldeya wera na pen bahiye bale ni poro ikhane kampo
1: ye kuto
0: khala kwa ekipa jawe huma ni na khana ke nese hon ikampo hu hin khale dressant provincial yon pira i have na hane idwat hin humul madre to provincial do meu ambiente wera ure rene kampo ana presentar ke hala khana ke dwat ya idwat in khale sane in khale document hima wera ele kampo lela ya fulano elikepa ya fulano vanela koto ngalo mahiyo ngalo wa paru guverno ni khamu halu nak
1: sahe
0: ni khanta ni henna ni kima chawa wera ila ya wawe id ikutule tami hani bilete aya bilete nane dowati direct dosi ya aprovechamento de terrenta hi nava namsu liva hi komu guverno nava mpente ala kranaka ala topoto mvira ya Rivan na woya ele ku pela era pan Benfica isso desde 1900 vale para qualquer governo o governo né em qual partido né em qual dini né carro haro naka porque ele equipa já o Rivan então ele itu ita fato yo na jese ya rehun ni nathiana bola thiana na rera sempre ni khalane ke ni ni jena ne hun inese mpira oya wano madaya então ya wano madaya lola asina manala le ra ku skola yo pa chen ha hier gura u thuka re mena majina poto wako thura u bola ne anta reku bola ni majitamen tuwa kagura bola kiura bolo le nteko uhimbere tente ku kwaya reku bola ni majure ku reku matani reku asume ku shkola wa hokole ku reku bola ni maju uhilele wapwani e kala kwera latwa wa bola wapona kuna wanani kuna apiacha kunru kunini kunru tu shkola mito kun uwe ukala shkator wa hijul wulumi kunya shkator wa hijula wantika kunole melela porque ne wa penalti, kwa penalti kunchwe ni kunya. Penalti yere siani. Mena, ntao, kualkere ule na mpira, mwira bola, hiliele ni shkola. Umereke bola, ureku aswaliki, umereke bola, ureku shkolane, umereke bola, ureku matane, umereke bola, wapone vareke miteko. Ntao, ila, kanera ura, nadoka na bola, jitu chotelu, ivaratu wapone, wapone kungwechia, wapone kuwapiache, walivaro elu bora ni kenakara ijijamu. Pima na bora ni hile kashkinzi, normalmente. Inajira, utana yocho ochi, inajira sana, nureko matana vareke meteko yocho ochi, huru waka unwe. Ta ila papere hun, uwa mpereza, ala kandea amavano, hatana lahira amavano, ala anamwira mpira.
1: Mpira yungala ukumi.
0: Mpira ukumi, pima na wako verno, mahoku alavana atepa, upanga jikuru mwenjo wa hospital. Ne ni nala anampiralala ihachana check up checka mana we nambotu we hirela iho wari kuru ku hospital itrin kwari sanwa ifulano re ku hospital mukyo re fulano popanga checka no thwa thawa we chisoro he na we ta kanta je vagana vagana prokepa wo wa hirela karu thore wonu aba kharan thukano ulpale kunhalo kete uthwatho kunhalo khana mafua kunhalo kete to amanko kama ngoko machavi rete timvone na mbola ne mom wa wanju thwatho wa jisoro ujojilo aya amanko ko wa mareta chikwayenyo china mara mara be khana ne makore
1: ba mukara ne ke kan thwatho
0: wa khana fase kwa phe ka mokere kere kore ala uta khaya thwane ne ne na ta hela pempena hom berele ha na mbale ana mo wana ne berele eta programa radio Mosambique
2: perkali Jonas Abujat, Kalen Holeli, on retourne ta fitin teko chama vano, teko ni mpira, province local Delgado, ni pavela, on sukurela na tuwa nishuni la umopana mwaha, ndonkwe nyoda wo i programme li kanle yon pira, province local Delgado, wakana wa nihime cheraka, verekwe kweli, habari jo hiyana hiyana, hina womite ko chom pira, nchoko lu kanle vojulu, uwe la pwehon. Kwa hene wala, marwa mocha ni mi, ze Gabriel va mikrofone, ni mayo vire na otenu vare mshambiki ni pwelo fente na ni, upa herra vile li vare nu vire na msalama miteko, chino tarna, we misorene, vava, asanchi.

0: Ala ke nala hama kuma sa amara kala la rashina misi ni mana ka mish Daniel e ju Daniel no Hortensia Daniel ke ni daga hama ara kaya wo ala bule da khani
1: wo aba hibe ke tu aba hibe ke pahe
2: Bona ti
1: ka ke hale mulamu
2: akama ka tsaye
1: makani makani wani wo ruwa
2: na re ka ko ruwa
1: sheni opisi heli wenu lelo
2: ki pisi he sana tsai tore la ba
1: Ah, oh, wani wo baba nera sano ba ni mathalene.
2: Wako matu mhi parari.
1: Mhi parari ayo.
2: Ayo.
1: Ah, masivan tonka haka wani wo salama salama na shina mani yao.
2: Eh, ni hilo salama kaya na wana vinyaka.
1: Ah, ka hihi ya bakam bakani pa.
2: Ayo.
1: Ah, kaya ka isalamu.
2: Salamu kena pachara ya kare per tu makalenshi na na kailu taniele otecha taniele munis taniele mama kawara tia shula ba ni mwanaka saneti ula ba na mama kakala mwata murugu na musi ako tene oshukurela
1: ayo ni hiyo no oshukurela na pentele wera ni hikula na lelo wani watoviri ele mretele
2: oshukurela
1: ayo

0: Shilo pana roki la ati sanawo kanawiru ngaha kowani murizai. Onni loka setuo. Kirwa nyukini wavale mlamule onni roa mlavili havalo nakula. Mo, mkapiano wani wewe maone? Kaya kihala toko ini?
1: Salamu kei hali.
0: Wakani wakani, ni mwira wawin sina?
1: Mwira, omekuwa no Albertino Rosario.
0: Albertino Rosario, ngaha kumekuwa iwe, salama salama.
1: Ah, salama, salama, kende kino radio yuko.
0: Radio no wakani, wakani. Ah, nkahaya ka? Isalamu.
2: Alamu, salamu.
1: Isalamu, kinawe kelamu arakada ba, nindu wa kinamu ya ba.
0: Hmm.
1: Kinawe kelamu ama ke, mwara watamba.
0: Hmm.
1: Tata kamili ya munooni mwara wene.
0: Hmm.
1: Ah, nashkuna atako tene, namusi ako tene, kimarla bago.
0: Ayo ni yoni ashukurela na pentela wera ni hikula na rero tuwa ni wabiri hale muretele.
1: Kaze kwa ashukurela.
0: Chao chao.

0: Banoite?
1: Banoite.
0: Ani mwira wa wensina?
1: Mwira wa nakuhusi nzina ka Paulinu.
0: Paulinu, kahaya kaina kuhusi yo atwa hili liwa salama?
1: Nili liwa salama, salama.
0: Mm. No shukurela?
1: Obrigado.
0: Tchau, tchau. Okay,

0: mukumi uorera nena toma yevro kati kampa tokola mwata rame ihali chuli lia nchina moprokalie
1: ndiki lia rafele kubu nasi ya bonfas kutunga sila nodi malenia mponto kutunga na kwa wana kukua matukua kwa hati ya wana
0: nola malenia e ponto 30 penrenyo
1: 10.30. Orate.
0: Isiani.
1: La baiga.
0: Nani kohiha isiani? Owi aneka 10.30 yo.
1: Aha. Wahawe afati ya daisi kala kina kate 10.30. Oke, ma. Ay, makina mo yung makina makina. Kapag hindi sila mo pala, er sa proto tinda.
0: Karipu yung nyanyi salamu chinura pa kawaina.
1: Salamu so pa jara. Simba jara wa kapatwa. Simba jara ka kakata mo. Kakia ka nangreta. Albin. Kere ke. Lumpanya yung mana. Tabiyo. Amosa na na yo kete kroke pakan wana kaji pakan jati yamel ga na na ya ho ne iroge pakan wana kali go mo sam sam mana ka alia remara ku man san de awa kere ke salam na mo orte ne ki du kroke ana otavi du elsa uta Agosto, Inta, Mito, Apanya ke Asia Raka, Etam Kipon Torla, Kipon Torla, Asia, Asia, Gavinya Rao, Karo, Apa, Rati, Kelelena, Hukuma Si Kanao, Hukuma, Pakani, Atotema Hena, Karo, Elek, Pakani, Papa ka, om plano, nasi niya kim tu, wakasan ako yun ang maratene, sa apanya kayaan, anilo ay nasi, kimchi, naka isalam, apanya kayaan baka, wampo na wano, nasi niya ka, arigay, epayro, epayro, yung hawa na kawano, pero kayaan isalam mo, kap tumpaka ni apat ni open ni rohma baka mapoto arle sa apat ale kras niyo kin mo ko ro at kala mo hasi
0: asante te pasu kurela no te pasu kurela wile le vosala ma komi worera
1: baka ni me sa pabe ti ton bo sa pela kon te 30 ta la
0: Azora Zohini minuto talatina milio katam sambike 23 horas e 32 minutos e laponihu nirifa mochani wakate kampa tokola ni nafasi o salamu mu studio mwa radio Musambike. Ni hali chuli lia nchina mprakalie?
1: Ni lelia hali.
0: Nenate pasu kore nulu machanani?
1: Mbavula ni penetri. Kukustrizo anakitile presensi wa mkuma.
0: Ni muendre amui benetitu?
1: Ah, Bernardo.
0: Ah, muy bien, tú, Bernardo. ¿Ay, chenu helango?
1: Mami.
0: ¿Chenu hela o salama, wey?
1: Ah, salama, salama.
0: ¿Amuchi, hanera hilelia kaworera?
1: Ni hilelia kaworera.
0: Unate pao sukurela, chichamo ni hilelia vo salama. ¿Kalie unteko ni wapuani?
1: Wapuani.
0: Kalie wapuani, una amumulia, melo segunda fera. Kaya kinyanya salamu chenura pa kawaina?
1: Salamu doa pa jari kama sama agana ameti kironghe kewama mawa kina kapendu kironghe kewama wama romano wana mwiri ya wama na ama ati kampu maragirishe na ababa sabiwa kiforio Mane lavava.
0: Asante te pa sukurela, wili vosalama kumi horera, mucho tene chitamo yu asalili vosalama.